Para sa ating mga pinuno sa lipunan, naway gabayan sila ng Diyos sa pagtataguyod ng kabutihan panlahat at pangangalaga sa dangal ng mga hindi pa isinisilang ng mga nakatatanda at ng lahat ng mga nasa panganib ang buhay.